0: Ati le solte, ati le solte. Javira amseva murabete, javira ti murabete.
1: Aisa, reta rantiko.
0: Om, rayala meatna, ti meriva mbane. Ati le solte, ati le solte.
1: Ah, iti misrayala.
0: Oram siya, hina metem no.
1: Ok, mba tirena ti rop, ti rand sapati.
0: Ozafat, zandre, mba itinche li rop, yune. Mian ram siya yu.
1: Am tia mis magmav, ti mis maintsmaints.
0: Oram siya. Hima tama.
1: Ah, sorcia.
0: Awas eh.
1: Simba met viram ba fitorif ti es. Tena sa zong kula koti.
0: Tena sa met viram si fan ba pikir ko sa va tena maskarena sa antinien.
1: Simba to saimu e. Aiza kubi ti tisi atpatra ti narubi pasai.
0: San basu ti manzatra ngamba.
1: Simba sai zandria. Atikine sam kasi.
0: Awari, omena ram si is ya.
1: Tiare, ti fulansi.
0: Oh, miwajin ram miwansi zandria.
1: So rapeta ka? Aunda lu, so tempa misa si lu asin anti pa aisa ku
0: san tu. Misa si orang si pa inar ti aton san si mela ka mela.
1: Ma penato misa nari san ya. Opa, ati lu ti amanara ka. Iyo, ye nari. So rapeta ka?